la boraka, bato ba mona kaye, na banda koye a kontaka, ba plafon ya ta kefunda kaye, na ba kwenyo soye a telemaka, ba chauffeur taxi ba mona kaye, ba fede toye a kamataka.